Tugin patian fagna lahuna kan langai tlang masak ber pal mai ro ti larun satu ka sindi la than pui ani tuna chuan Stewart la ro cham zai kan ngai thavele thunga ita kanisi ti larun sa ang

Itakani si tihlakan ngay tlak tak ka steward lal rau tsa masakani. Tuna tsoan sindi lal tanpuyin. Voin tsoan ram nuam tak tsantin ka ngay tua tihlasa kilaw ngay tlak o.

amoi berte thakan ngai thak ta kha sindil than pui sak ane tuna chuan steward le ro cha ma za kan ngai thave le thonga minzir te ro ti larun sang

min zir ti ro ti lakin ngay thak tak ka steward la ro tsa masak ani ya tu na chuan tukin pathian fak na lo na kan la ngay thak nun ber dur ka in pe e ti la steward la ro tsa masak ilo ngay thang o.

0: kain pe eti lak na lak ta ka steward la ro cha ma sak ania so ti zong tu tugin pathian fak na la huna sin dil than pui le steward la ro cha ma te zai kan ngai thak te te sunia akashwani aizol changa puan cho ani
1: hey akashwani aizol ni kun thok te tan

0: tun tum kut na tok ta tan te huna chuan thu chi hni kan ngai thlanga ama sa in ui le zo te atanga na na kan kai theile ain ven da de tu pui kan ngai thlanga hun an hmang to tur hi doctor ke larin kimi veterinary officer sir si pani
1: mizo te hi pi le pu atam to a ran vulwar tak mei kan ni a in tin deu tho in ran inge mobel an vul chen kan ran vul te ji nga chuan ui le zo te hi kan chen na ina cheng ve an ni awangin ma ni chung ko mem barang hial en po kan om bok chen kan ei ang ang ei in then khat phei chuan an khuma an mutir ve hial chen heng kan ran vul te ne na kan in fiam na atang le kan khosa khon awang te hian kan kho har na tam taka min hnema tin hlim na min siam sak awang te hian bi pisang le akai hnoi na na tam takin min pum pel tir thei bok ani ama ero chu kong tam taka min ti hlim le min chok jang khai to ani rwalin nat na hla om tak tak zoonotic disease chu chu ran le mishing in kai poi pol thei nat na min kai ve the ani ti sia da tha thiang hlim na kunga kanin thla da thin awangin heng kan chen pui ran te atang hian nat na kan kai chong thei ti sia ila abik takin kumno pang le upa le hrisel na pan lamin shian kai ol sam em em ani ui le zo te atanga dan na in kai chon the chi sang sang te chu hlom dian pathuma thle a then tu nat na azirin tension an ni a viral disease chu chu nat na shik virus wanga lo om te bacterial disease chu chu bacteria nat na shik awanga nat na om te le parasitic disease rul hlut le vun nat na then tu shik wanga nat na om theite an ni ama saberin virus shik wanga nat na lo om theite han soido ni la rabies he hi mizovin ui ashi kan ti kha ania ui le zote atanga mishing in nat na kan kai theji nga chuan rabies ui ashi hi apoi mole hla om ber ani ome rabies chu ui a in mi asi atangin akai chhon theya thi na hial athen thin chu wangin ui sha chian lo le ui ashi ve na dam doi anti rabies vaccine peklovin mi asi reng rengin ase na lai chu apil ani chuan sa bonin uluk taka silfaya tui kho lai running tap water a da wang wang tur ani hemi zo a hian dam noi na kal pui wat tur ani a hliam na dan le ase na mun azirin medical doctor ten treatment lak angai le ngai lo chu thuthuk na an lo sia mei don ani kan ngai saklova natna alolan chwa meu chuan alotlai lutuk man to thina thina hial athen thin ani india rama hian kumtin mi makta duai som panga te hi ransa in ase ji anga chhut ania chuk jinga chuan ui se atam bera anu en kol na hi an mamo vek bok ani tin uin mi ase in a ui kha ni som chung en thak tur ania uya danglam na engma hmu ani lo chuan rabies lak

0: tak na ti sang sang laka kan him thei nan heng te hi ingai pui mo tlang ang u pakhat na chuan ui chen na in le che vel te hun bi ne ya ti fai tur ani a dam doi disinfectant manga ti fai thin tur ani pahni na a thei sam chuan sa hel le sa nga hel ui le zo te pek lo tur a chan chu heng te hian rul hlut tui le nat na shik an pai thei ani pathum na ui khoi pom le enkol zo apiang in sa boni mo antiseptic nam doi mangin kan kutte fai takin kan sil chen tur ani palina ui le zo te dam lo re reng ran hrisel pa ngai le nau pang hnaya da lo tur panga na ui le zo te te hi ngai nat luat awanga follow tur ani a bikin rule lut paina sa ui an hlo om zwal parukna chuan kan ui le zo te vul te hi kan kan taksa mai ngong kut le ke te lia tir lo tur pasari na ui pakhat ai tam vul chuan chopek na san cheu siam sak tur ani pariat na chuan ran chopek na man rua le thil dang re reng fai takin sabun nian chil zia tur man ro dang le chopek na anin bual na man rua te no pang khal tir lo tur ani pakwana chuan ui le zo te dam lo no pang khal tir lo tur somna ui le ui te dam lo en kol re reng in fim khur hle tur ani a kut korte mai tuam na te le tar mit ang chi te man a tha som pakhat na chuan veti doctor te ron chungin ru hlut hlo regular tak a pek thin tur ani a ahun taka shidan na lak apoi mo hle som pahni na sa le cho thatak a chum min le ready made cho company tha te na an siam nge pek the a tha som pathum na kan ran te an dam lo ani chuan veti doctor panwat zel tur ani som panga na thil ti zo apiang sa bun emo dam doi mang emo a kut fai taka sil hian na na tam tak la ka him na ani ti ise tharang u a to bera chuan kan ui le zo te vul te tangin nat na hlo om tak tak kan kai thei awangin kan ran ngai nat na akiam tur ani chuang lova ma se kan ran vul te hrisel taka kan en kol hian ei mani tan po a himani ti sha ila thiang hlim tak le uluk takin kan ran te i en kol je lang u
1: kan ngai thak tak uile zo te atanga nana kan kai thile en ven dan ti tu pui ma hunon mang tu kha doctor ke lalin kimi veterinary officer ser si pani kan thu do te tan suan pang cho le thlai dang chin kop dan ti tu pui kan ngai thanga hunon mang tu tur hi lal tu sakiral te sericulture promotion officer directorate of sericulture ami ani
2: tun huna hianin intercropping in sericulture ti mizo chung chuanin pangang cho le thlai dang chin kop dan ti chung chang kan run sei do na intercropping omsia han soi ma sata ila intercropping chu thlai chi sang sang in ti cheton lo tur le a thar hun tur po in ang lo cha a in kar a zau zong a spacing a kha mumal tak le fel fai tak a duan saka kum khata a rola chin na mun hi intercropping chu ani meya a masa in sericulture silk pangang chili kan ti e te hi han soi masa phutila chung te chu pakhat na muka patni na eri pathum na tasar le pali na malberry thing thei mu kan ti te kha ania pangang khoi hi atir te achanga uluk taka kan enkol chuanin chung kota na ezon na chatak le sumlak lu na hlotling takani a tin sericulture a hianin enge narum lutuk a omlem lawa hewang hianin mipa chau ni lo me chia te nau pang te le tarlam tan pu a sumlak lu theina ania tin pangang palizinga ama sabera chuanin muka pangang kan ti hi han soi sauta ila muka pangang hi alo chhuana tak hi sia chan fak the ni lo ma selangin lekha bu sang sang a changa alan dan chuanin khumi asam ram khu alo chhuana nia ngai ania sia the china kum sangkhat zaruk somruk panni a changte to khanin muka pangang khoi hi an local pui to ni a sia ania muka sel pangang te hi khuvela india marchak boruwa ki angai em ema hemi niwang hianin muka silk thar chua po hi indai lo na asangin aman po silk dangte ain asang hle a mizoram po hi kanwan nei em ema muka pangangte chotu thing hemi somle sowalu mizowin bu le nau thak kan ti te hi kanrama lo umsa twal chau kan nga hle a kan suito angin bu le nau thakung te hianin kanram sikle sabo rok te hi an ngai em em a hemi ni wang hian mukapangang khoya phechuanin mizoram hi india mit phuk na berni in hemisphere culture department le khulama phailama kanwai hautu te central silk board lampo in nasatakin chan an la mek zela beise na sang tak mizoram a hian an nei ani tin adotlia chuanin muchi le changkhen te hi eri pangang cho pui berni in heba ka hianin pang balte thingfang hmanna te po hi eri pangang cho te anni tel ve poka tin eri pangang cho te hi thlai chep chin olsam takle chin nuam tak tak te anni hloma chutiang che chonin mulberry pangang cho ber thing thei mu po hi thlai chin nuam tak takle thlai kumhlun ni in kumsom ni ai re te andam theya northeastern states hemi india marchak te hi phai le tlangram inpol kan ni hloma chuwangin kan thei mu a phun hlat zong te kha aram om dana zirin a in anglo thwa donani tin kemani mizoram hi chu atlang puin tlangram ani afang hianin high bush type kan ti kan phun hlat zonga a spacing a kha fitly into fitly kha kan mang chin hloma tin kan pangang khoite hi hlotling takle silk quality chhat tak kan thar chwa the nan chuanin cho cha te na shi sel chhatak te kan nei angaya tin pangang te an la te te ulai hemi first instar le second instar kan ti a in lip voi khat na le a in lip voi ni na thleng hi chuanin cho kha a hna no shi sel chhatak kha kan ei ti rangaya tin an lo lian dewa pangang te kha third instar te fourth instar fifth instar an ron ni chawa a in lip voi thum na voi li na voi nga na chawa kha chuanin a hna chang deuh te an ei alo ngai le ta a tin khami pangang upalam pangkha na no tak kan pek chonin ko chalo te le nat nat shang shang kha an kai pha the bokani ti chonin na shi sel chatak an ei lo chonin nat na an kai ma silk quality cha an siam the lo wa tin pangang khoya kan lo hlo cham me chen ani hemi ni wang hianin e pangang kan khoi ma chang to hianin a cho tu te hi uluk tak kan en ko langa ya hetia kan pangang te ei tu na kan en kol pa hianin intercropping kan ti akha kan ti pa the don ani intercropping kan ti hianin entir nan balla le thingfang ma te arualin kan lo ching ta a balla akha azaron lianin ron chang viau ma silangin a hnuaya thingfang ma atika aron ti chedon chuang lawa an thar ve ve don ti na ani tin balla hnuaya hianin marcha te so thing te po a chin khop the vek poka in deep ton lawin shisel takin an thar chuak the vek don ani tin balla hi a shade kam nursing crop anti hela vaimim te aiang te bal te thlai dang ten khami thlai dang shang shang te tan khanin azar ti hlim tu hlauti ol tu ania an achin pol thei vek mukani chutiang cha chonin pangang kan bul hianin acho tu na thing thei mu te bul te nau thak te le mu chi te pang bal te kan chin rual hianin a inkar a hmun ol lai kha thlai dang shi sel tak kan lo ching pol thei dona thlai dang shi sel takin kan lo thar chuak thei don ti na ani chu anti nan mulberry pangang hi hansoi ta ila mulberry pangang cho turatan hianin thing thei mu kan chin hianin akar ol kan nei hi fitthum borvel hi a om china hemi space a hianin thlai chi shang shang abikin oil seeds kan ti te heng badam te bekang te cho chi te le pulses kan ti hau bean chi shang shang te dal te chana te beloi te kel ek cha na te pokha achin pol thei veka tin heme ba ka hianin cash crops kan ti chungte chu bok bon te tomato marcha purun sen purun var le borsaya be te pokha achin pol thei veka ni chu tin adot le tan chuanin e eri pangang cho tur tan hianin muchi kan ti te hi a inkar khami a spacing a kha atang ayin azau de ulhek china wang hianin thai na singlam chi heng zikhlum te ancham te lettuce te le bukbon te pokha achin pol thei vek boka tin nan tut lea chuanin intercropping ti chatna sang sang te hi han soi le ta ila pakhatna chuanin kut na thok tu pangang khoi tu te ta na ezon na chat tak ani a pangang cho tur kan enkol pa hianin enge ol sam takin thlai kan chin pol theya ti chuanin khang kan thlai chin pol a chang khanin sum lak lu na dang chat tak kan nei tel don ti na ania tin a chu mei pa ka chuanin thlai kan chin pol na aram leilunga kha ati shisela legumes crop kan ti hau heng chana te badam te kel ek chana le bihloi te khang ho khanin aram le lungtan khanin cho cha sang sang thai dangin amamu akha aron pe chuak thei bokani tin atot le atan chuanin wits kan ti heng hnim ta thai dang te lo di bral tu lo e ral chin tu chang chak em em me bok si khami hnim hawa kha intercropping kan ti kan kalpui hianin ati sia om pha the bokani mo khangwi chawa kha tin hetia thai dang nena kan chin pol hianin kan pangang cho akung te aphun inkar a hmu a inkara space all kan neya kha e thai dang kan chin pol hianin e kan ram pum puya kha a space all kha da lawin in deep dal si lawin kan mang changkai vek don ti na ani chu tin intercropping kan ti dona sha tur poi mo te han tar lang le ta ila pakhat na chuanin pangang cho kan ti thing the mu te hi azung thuk taka kai chin ania hemi ani wang hianin thai dang kan chin pol tura po kha kan uluka nga ya khami kan chin pol tura te nen khanin anin ti buai ton lo nan du thu sa ma chuanin thlai pui tling ma chi azung kai thuk lu tuk lo te kha thlan a cha a tin pangang cho te hi dai hlima an chan chat lo wang hianin thlai dang kan chin pol tura po kha i enge dai hlima chang chabik chi dai hlim ngei bik thlat chi te kha thlan lo a cha ni chu ti chuanin a to pera tan chuanin thingtlang hmun kil khor zo ka cheng kut na thok tu ten leirem an lo ra mason na konga te chakzu ka ke an lo pen theina tan e hemi atana an eizon na poimo tak pakhata chuanin pangang khoi hi kanda thei ome tin kan soi to angkhanin abik takin me chhia tele kumlama upoto te tan hianin ana hi arum lem lawa ana hi anema eizon na chat takatlinga tin thai dang ne na khatia kan han chin pol khanin pangang chote kan chin pol khanin sum lak lu na dang chatak min siam sak the boka lok jokin kan pangang te kan lo thar the don ti na ania tin he ba ka hianin khang kan run soi ba ka khanin pangang cho chin kop tur te le a chin dan tur te a chin kop dan tur shang shang te she chang do le zofia du ne chuanin eng tiklai puin department of sericulture chal tlanga zofia theireng ani e kalome
1: kan ngai thak tak pangang so le thai dang chin kop dan ti thupui ma hunon mang tu kha laldu sakiral te sericulture promotion officer directorate of sericulture ani ole chu ti zong su tun chung kutna thokte tan ti hun kan man theite chu lo ni le ta a akashwani aizol tanga pon su ani

kanal thak ta kha keni vel chat puyan min hnol lul su ti la asak ane tuna chai miram lal chu moin chan lo mangai na ti la asak ilo ngai thangu.

0: ifa te bula mei ziali zuk chuan damdoi thalo lo om sang tam tak a hringa thanin ei tir ngalani cigarette zial zuk hian tu lo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu lo om em em kan tak satana thalo tu nan na asmana na te beng na na te le thipui ngei ngei tur chuam nan na akeng telani cigarette zial zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette zial zuk hian nang ma le ifa te nun nan ta kha ei ral me kani tu na mei zial zuk khasim ngalan che
1: ministry of health and family welfare government of india with ham chan na dana bo chai
2: Mizoram Rural Bank chuan inchu ko ma khuwa ngai tu tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in Iberet Lola he him the scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina naktu ka tan chung ko him na
3: awareness le zingki nopang ko chalote andam le wat thei nan le taksa chakna an lo nei thei nan doctor tipon cha anti berani no pangin ko chalo anei vele awareness le duiri lamchi tamthei angpir pek ngal vattur ko chalo are ma awareness pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan awareness le zinc e vatton nia
4: hi akash vani aizol fm zo oiza point pasari changa puan chu ani rj lomikani a ngai thatu te tuk thar chbai vek ule ton chuma hian azai fakin pathian fakna hla kan ngai thlawanga kan hun te hi dar kwale minisom ni thleng ani dona a top thleng ami lotel pui tur khanin kan som cheuni o ti chuanin ton chum azai fakin huna hianin silal mingmoi hilarem sanga le belinda elsai lo te zai kan ngai thlo dona ni a lamoi tak tak kan ngai thla ho dona pathian fakna hla tharau kan tharau nun te kan ti sa te poin lo pui ngi turin he kan fakna pathian fakna hla kan ngai thla kho tur te hi du sakna kan hlan masabok cheuni om ai gupta sabel ti la silal mingmoi na sakyan bul kan chananga ngai thla tu te bul min chan pui tu te in zawai atan karan hlan ni o

Rei to long te hlani a larem sang a mi te sakani a avan sathiam tereng em dro la thu te kan lo ngai thachiang in karinga thlamuan thla ki katia nakina chuan ring to te chu chol na nuwa ma kan la chol do na rei to don lo wani asak dana chang khani na hun te kha thlamuan thlak le zwal katia sathiam hi katil lo tuka karin ro alo alla em em maya kathin lunga ne em em mai ni ti chuan he kung te an program hong tu inilo hi ka wan nei na ani chuti lo chu ni se karon tel man lawang vo in chu mi ang lawa ka in chuan leng le don ani moi ron duty hi chuan mi pa ngai ka mi pa ngai lo nei chuak thin ka du lo ta chi hian kadang lam pha fo kung ze ya ron chele chan don ni hi zing kar tang in van nom chaw don em tra zing kar tang mi ron tel puyanga ti chuan in dar som le minute som li a khan facebook a all india radio

kalungoy zelang ti hlani a la rem sang abitia sakani atlang thovinga chuan omna in kanwam omna in nuam kanehiti.

Diru na ti hlani a si van sanga sakani a lunga van tileng tak em tru tun chuma kan hun hi address trace kati to kha hun man pui tu cheu hi rj lo mi kani a ti chuanin tun chuma ka du bik te ka da ho hi la lung len thak tak tak mai ani a mi lo ngai thatu te lung leng tak tak tein om ka ringa lung leng tak tak te tang kha chuanin in hnem nan lo mang ola te na lung leng vak lo mi lo ngai thla te point om mai theya khang te tang kha chuanin in lung len kai tho to ni ro se a ti chuan lz sai lo hianin i play le tur kha rj ma lo mi le zwal boi tanvek o haranti ni ti chuan lb ren thle hian rj carter chi bai le vo ini hun man tur nuam takai man nan du sak na ka hla na chei bul chan na anal hle mai ple le to ritan liao liao haranti ni kavan lom em nang po itan liao liao garon hlan le che ni o luk takini longai hla donia meng moi te an lom te ma nu nit lao le itan ti la aron thlang don em okatia manu nit lao le ke ma ta na ron thlan saka ni ange te ro meng moi te pon ulok takin lo ngai thla se la ti chuan in dot adot lia kan ngai thlak le tur hi h lal chaki man di hlui mang cha ti la sakhi kan ngai thlo nga hela hi facebook lama chang khanin kapal na thlap kan ke ngai zia khanin a ron thlanga ulok takin lo ngai thla se la ti chuan in la ron thlang ve kher lo me ro chu min lo ngai thla mek tu te tam po khanin ulok takin lo ngai thla ka tang ka ron thlan sak ve bok cheu ni a

khuamun lo di nei zong anange mai tiro la rendi ki khyang te sakani a da dui hi zai thiam em em maya mi zo zai mi te zinga mi chha de zinga chong ka do ber per te zinga mi ania tin zai thiam awanga doctor ei degree nei phathe ya khani a tin ni chin a khan vi kung ti na soi tak ang khan vo in hi apian chamani a pian cham polin kha la te po kan ham plate ti tai la tiro do sakna hun re ta kum re tak dam torin mal som na tenen du sakna kan han hlan bokani a ti chuan in a dot lia kan ngai thak le tur hi ka manga ireng chesin ti la si wala sanga na sakhi kan ngai thavele thunga nga he la hi ka du bik ti a heng ka da fo mai ka du em em mai he la hi min ngai tha ngun min ngai tha jingte chuan in in lo sia anga a pu a chan te le ka du em em na chan te po ka soi tu atiro in ngai zong in manga em em mai hian oma abial pa khanin an in bakai chung rei lo te khanin ngai zong dang alo kop sana kha angai zong kop khanin hiv alo kai ta si a abial no hne na khanin ui tak chung khanin abial no kha mangai tak chung si

ma se he ero ngil lo la ka mangai je ka mangai ring je avan ril tak em tro in do taxi khani nan in chenang ai si a si van lal sang a si sang a sakani ti chuan whatsapp lama hian message ka dong a lb ren thle hian he rj lom te play na chin hui nuam si ron ti a ka thlak te ron screenshot a mi ron thon nap maya ka walang chate chiam lo ve ti ro amai ro chu he moi lu tu kalang fi a cha ne mai oh min hu fi a the ni chona lom o me ti chuana ton chu ma hian a facebook la ma khan kan live me ka kan go she pa a ka thom she pa de ka chuan in khalai mu na khan min lo tel pui zel ula all india radio facebook a khan kan live me ka ni oh ti chuan in ka du big ti address roi sun in hun kan manglang me ka ni a la moi tak tak kan play me zel ani oh a dot lia kan ngai thlak le tur hi lal nun ke nga chuang ngo wi ni me la cha ti la sakhi kan ngai thlawanga he lai ama phuang e mai ani ti chuan a facebook lama khan zara khan in a ron thlanga ani khan in ulok takin lo ngai thla sel a mela cha box si ama tam po khan in kan thlan sakanga tin a min lo clear to mel cha tak tak te tang khan in zawaya tang kan thlan sak box cheuni a

I mele chai fai reu si ti la te ni a la nun ke nga chua ngo sakani a te chuan kha la kha ma phua ngei mai ani a a phua chan ni van cha kom em te ro mel tha don hian ka she a fai mel box ya la chang a la thu chang te po khang kan lo ngai thla chiang in ka ring ani ti chuan he na ma hian je za ma le vi kung ten thu min ron thona je za ma hian in thu min ron thon thu yang renga kan chiar lo ka nge o uluk te win kan chiar ange rj lo mi mel thad zia hi o tin bula ron chan phoda ni a ka van lom em bel chan po le mel chan na kan mutor kan mutor atam ting asak ruang la si lava is kha ka chiar sual na sa don lu tuk ka ti kha mo mi zo dan in me che man le mo alan don sa hi rj lo mi tan chon atlem lu lai e mai a rj lo mi iman hi he kho vela voi som sari vel piang non on onarul ngai se kan rul zo sen po vani su a i chale lu tuk e fb clear po kan lai thei rum rum lo maran te ni ka von lom em je zam i thuron chep dan a moi le me ron chep kwal moi le mai ka chiar bala lek lek che pa lo mo le o ti chuan kung te an mel cha lai twal moi ba sam se hnyangi heran te a ka ba sam se he ka ti se hnyang ve to don ani ka tan to lawang ka tia ka tan zia chi na mo sam se hi me lau ni hian kan sha ma ro chu tona chang chuan in zwa ve ngar ngar ka tum to ni ti chuan facebook lama bo he min clear tuin chane viau mai ka lom em em min lau clear zel don ya o a dot lia kan ngai thlak le tur hi ms don chiang lau ti la kan ngai thave le thunga nga van sai lo van hela hi ron sa don ani o

Makanati hlani asila rim thang asakani a makanati changin bulkan hanchana tiro lungte po kwai de vyao hin karingani vikung te ate ke ngai te te din puya ten ron langhal zat maya van thlamwan thlak chin tak em din puya hi tun lai chu re kalauti thei khop maya dam loi moni chu o katia ka segment te hi tlo ser de uriao hian ka shia chan chin shiat ka chak vyao lai ni ron lang nol maya ka van lom em o jeza ma chang hian kan chia chan ange o rj ma lom te an ka thum le du om te chan hon man wa moi zai te le tur zong zong kha i duty puinen in tan le zoram rimo fm zo oi ngai thlatu te tan le rj v eli mai mia lovin narantini e rjv eli mai mia lovin narantile tlat mai hei lo ngai thangai to ra ngai ang o kung tian ni chin khan pangpar moi di vak lo thui ron soi khan ke po pangpar ai chan ti ko tha moi kati zok tho karan soi ran chiar man da lo lo she ve reng reng la katia karan soi ngat o harantini ni e tui ko tha hi moi ni ti ro mirap de oreo mo mirap de oreo chung si hianin moi hi ka tia kepon vi kung ten en chang kan moi ti jong ein angdon via win ka sia din puyan rj play le tur kha nang ma tan le longai kha ve jong jong tan le rj jong jong tan le ka chian te veng shang shang ami te ta naran te bokani en longai thlang ei tur anga yang ke ngai ten chon no le chama in kar che che bai phot le lom boy me che hun thlen ma chu ka lo cho yo mang che me che hun thlen ve le ka tlan bo don a chan chu pa ho hun in siam ve si lo lai avani do mel vetra mai ra chome che huna hianin pa ho ta na sia tur poi mo tak tak de po hanon sei chin ani a lok tak ni lo ngai thanga i lo hlok poi mm ka ring thawa ni ale dot le kan ngai thak le tur hi i ten lo chuan kan ti vele thung anga h lerem sang in aron sa anga in ten lo chuan fm zo o hi ngui ruai chin a ke po ka lo ngui chin ani a chuwang chuan in tan leo leo helai karan hlan cheu ni

itel lo chuan ti hlani h lerem sang isak ani a kala ka chukan shat lar to khatero van sathiam tak em asa tu te hian in helai chun sathiam em em vek mai zela moi boka la tho te hiaril em em maya longa len kho mai te ro ti chuan in atun chuma hian zun za mi zo leng zem hun kan mangklang me ka ti to kha hun man pui tu che hi rj lo mi kani a ti chuan si lerem thanga te h lerem sang i tele lal biak moi te zai kan ngai thlo don ani kan la te kan en chiang a he la thu chang na moi hlom don em em maya lung leng tak tak te tang kha chuan in in hnem na lo ni le se la ti ro kan zawaya ta khanin adot le pui karon la le don cheu ni nem ten thla thia mi la ti hla lal biak moi sakhi kan ngai thla anga kan ril ro tin na de tu te po khan nem tin kan thla thiam kha pui mo ni a ril ro lo na ve to zong zong te ta khanin helai karon thlan sak le cheu ni

nem ten thla lia mi la te hla ni a silrem thanga saka ni a he ke ngai te hianin in thlak min ron thona in chei in lem siam ani a thing mangin ani mela nge mau sui zok ni o moi khop mai a kan ro na e laut lat lo do hun chuan he hi ka present te reng che ron ti ai ka van lom em kal ka van chak to ka om khor ni khwa ka siam ve ni a moi viau mai amoi viau lo mai thei ma sia pe tu thin lung ero amoi ni di sia thiam ka ve se i play le tur kha ka po do tak par pari pu le ngori sai lo tan ka la ne aron te ni amoi le mai ti hianin arong noi lo po hian amoi ka ti arong noi lo hian amoi ka ti zok ma original hian mo van chate reng emi ku ta them thiam le mai lo siam je lang che o italian khalo di pung je lang che ti chuan din puyan rj play le tur kha nang ma tan le longai thave jong jong tan le rj jong jong tan le ka chian te veng shang shang ami de rc tlonga muan zo va val puya a chin china lo ma te puya la din puya fal ko na ran ti a din puya hian in chane mi ron ngai thei kho pa mo ngai thla tu jong jong te tan te rj jong jong tan te khana ran than sak ve ka ni ole do dia kan ngai khang le tur hi phulo ngai lai tha ti hlan ya silarem thanga na ron sadona phulo te pokan lo nei ve mai thia sing na te ro shiat lawa kan lai tha te polo zam lo viao mai thia ni phulo nei in ti jong jong ta tang khanin karan hlan de a

en chim lo ti hla ni a lal biak moi a sak a ni a o kha van pa te reng em dro ngai thla ka van nuam chin em tun chung kan zai ngai thlak de ngai thla ka kham om lo ka tia kan hun te ka kham don lo fia wani kan hun te dar som pa ni le mi som li thleng ani do na tun chuma hianin dar khat le chan ve pel sheta mini dre lo te kan la ne ya la pakhat kan la ngai thla thein ka ringa chumi ma chuanin in message te kan chiaranga la pakhat kan ngai thlang kan hunte chu kan du tok le mai don ani o ke ngai te an tlang nuam veng thari tun ma hual chungi veng kan ti chin lai vel kha ami tun ma kha chuan kuli kon tlak lama chang khan kan na vokong chum ang vel khan kan kal chinaram noi vel kha ania ka zot ve mai mai chen i zu toli ti lem lo cha min lo chang kher lo la kan ngai thak mek ne nen concern lem lo box ya lom boya ran tia i she dik cha ni o ma deu kha chuan in alarm ngo ve chin khop mai tu na chuan in te tam to mishing te kan lo pung ve zela aram ngo lo tok lem to la wani o mishing kan pung deu dewa anwam ve to lo to kan i shat kha dik che in ka ring ti chuan din puyan rj ple le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj tan le ka chian te veng shang shang mi te tan par paripu kung te ameng moi te ke wala tui ko la mi te tan ron khan sak bokani chuan kung te an rj lom chadang pasali nei hunari runa tor tam tak zinga ka telve o ron tikya wai e ire rohi anadon lo o kung te ka sharing ani ka paske ya pasal nei mai mai tur khan ire rohi atina phadon lo mo chuan pasal tha tak ka nei the na tore na mi lo tong trai pui thin dan ne o kung te morris lr khyang te hian i playlist te miss rg moi vong vong e kar lam hla mwal za tam kar dan aleng kar hladi nei zong zong te tan arem chuan anem chuang lo izun lengza matin zo kani a kanbang chuang long dang ngai lung len ton ni herse nang ton kanwa me ti tu zong zong te tang next kha ka hlan ve ke heran ti bokani avan cha thei te rengem ole ha to ber kan ngai thak tor la hi ana vong vong ti la h lerem sang ina sakhi kan ngai thla anga ngai thla tu te in zawai tan karon than sak le chewa to min khar pui to te o ti chuan hemi do ta hian RJ puite hoin saplamoi tak tak kan ngai thak chhun zomanga ti chuanin me chepual honi na chhun zomanga ke hidar khatle mini somnga ajai fakin pathian fakna la hun man puitur cheunin tangkalaw le le thwai donia o

Tlantezalin na de hlani alarem thangi pau do sakani a ti chuan elze chai lo hian he miron telpui le ngal sat maya awan nuam chin tereng em jero he tianga miron telpui ngal sat jathi chuna kina ka du sak an la lo nge nge yang vi kung te te anga re mak lo ang chi khamo tel vele e haranti a elze chai lo hian min lo telpui char charang chi a ti chuan a dot le kan ngai thak le tur hi lung oi lo na khovel ti hlani alal biak zual na ron sa anga he khovel hi zong lung oi na ai hian in lung oi lo na tur hi zon chuan in atama chu ti rual chuanin lung oi na tur kan zong ani poina tam thawani chu wang chuan ring to te chuanin lung oi lo na khovela hian lung oi na zong tla tur kan hian amangyanin do sakna kan lan le chuni a

lung oi lo na khovel ti hlan yel biak zuala sakani a lung oi lo na khovel ron ti ral chia khanin a hla khan kan lo ngai thla chiang in garing a tro chon a thuna na khanin kalal krista ti na chuanin lung oi lo na reng om lo wati kha hawan dik tak em tro lal krista ti na i chuanin fam kimin kan om do chu wang chuanin lung oi lo na reng hi om to lo wani ti chuan a kung te a karon au chuak nal mai a he ka mangai rj lo min ho san to ma la min hil bik su o nichin khan pasal tak ka nei theinan kha itia tona mi kha achaper o ka tongtai sakma chin achaperi tong to lo em melody pui char char ro a per thak kan la ni lawania a per thak na man ruate po kha a lung tengot ai chuanin silaya ka de chu na zo kang chote ro zo wang chan per thla tu tu kha ni mai alle adat ya kan ngai thak le tur hi chandam chandam na shil turin ti hlani arem thang pui pau tu in aron sa anga la rem thangi pau tu in hela hi tun chuma kan segment kan lan nong ber to rani don tareng maya ti chuan ke hi ka ho to don bokat wang taka ka ho the nan du sak na te min lo hlana kalom em em mani o he me do ta hian rj pui te hoin sap la moi tak tak kan ngai thak chun zo manga ti chuan rj zwal boi hoin kan hun kan khar don ani min lo tel pui chun zom chel tor khan kan som se oni o tam takin lo om zel ulak pathianin rem min ra sakanga dam takin kanin to khomle thwai don in zawai in bye bye vekule.

Johnny Q, Johnny Q, Johnny Q. Oh, din pe fal ko na tangi na RJ play le tur kha nang ma tan le longai thave zong zong tan le RJ zong zong tan le ga chan de veng sheng sheng mi te RC rin mo et luang a muan za va val pu ya atin chin na lo ma te pu el te le pa pa ri pu tan kung te ming moi te ke val tu ko ala mi te tan dal din pu na ran than sa ga ni chu avahan Fam kim chin te ze tak em te radin pui angai to an hi a thui thi na chian te a bul nai te hi tu ma hi mai ngai lo ni a ma po hi thil phal hi ka ring ani din pui hi mo chon si zate yam bazar pui la ma ka chwak le te dei se ka thlan la chu ka ngai thla lo pui lo tlong takin tlong tak phut me le o he la hi o si zeta kalau zonga hi kan internet kan internet server hi amwang lo to ka ka shikya wa nei lathan ni o ka shela mo khai lo ting e moin chu kan internet mong lu tukhi in sms se po hi ron thleng khat pheu pheu kho me ya chuwan chuanin min lo sha tiam sham sham kha ka be se ni o amara so next time na moi deu me kran than sak don si aspe se al thum turu buru lu tukhi ni tan o cham bazar lama khanin nuam deu khan lo te hoi hoi nga chuan ke ngai te hianin chalo pyar karte han ti ka mangai ka kalta kha anti na ni me yem dear zwal boy ate chalo pyar karte hai te le ka mangai kalta kha ti den sai in person ve deu mo ngai te ho in mangai ang ti nang ve la ne chalo pyar karte hai ti chuma ai sharil thi ne to chaliye isi ke sath hum apni is masti ko jari rakhte hain next hum sunenge सनमपुरी की आवाज में यह है चला जाता हूं।

tuna kan ngai thak ta khaset lun branch wai me zai pol ten sura sanga vuak lan sagani apani na tan chuan saphet quarters wai me zai pol ten khonge inom ti an sakilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta ka lai pui tlang branch wai me zai pol ten sa le ching al hlan sakani adu ta chuan lunglon sub headquarters wai me zai pol design kan lo ngai thale anga ni hianin ebei zelang uti hlanon remang

Hei hi Akashvani Aizawl FM Zapo in Pasari atanga puan chhuani a inajeri liral te kani ti chuan zanin hunnuam tak manpui turin kan som ngal jei jei bok chhu ne ti chuan tuna hian zairi moi hun kan mang dona Elizabeth Zodin pui lalen koli pau tu le h lal thaki mate zai kan ngai thado na nilalen koli pau tu kha man ni lu ka khan life in zai ka ngai thla lo thiam zia kha kan thre chuak vele nuknuamo tharatlai chi ti taka engpo chuni se tun tumatan chuan karhladi ti la Elizabeth Zodin puin na sakkan ngai tha anga karhladi aje seme te hi chuan an thiam ve lo mai theya lunglen tak tak di ngai lunglen an nat tak tak hi chuan an ma ni nge po hian min hnem zo lo chang hi om in ti ve chine wa ro karhladi ti la Elizabeth Zodin pui sak lo ngai thang

Kar la di ti lai le zabet zo din pui sak kan ngai thla zawa meng moi te hian te te ji bai duty nuam le haran ti a nang pahun man nuam le ti chuan in lal en koli pau tu zai kan ngai thla ang lung ru ka min ve ve ro ti hlaron sadona vikung te tan kan hlan te ang angai no mati don em mai.

lungru ka min vei ve ro ti la lal en koli pau tu ina sak le mam boi pui ti la h lal thaki mate nan sak kan ngai thazowa vi kung te hianin karon langdon che athil dang ka til lo ka khyang ro kal oilo o kal o khyang ro kal oilo oilo lungru ka ka ve reng che ni a ran te a in po chu ni se ve reng si varon lang har ve ka chwa chal pep pep ngal mai zelania kei chuma i ve tak tak lo ni kha Try, try, make a cut. Elizabeth Zodin Pui, Zyke and Night, her anger. Swan, and he can't tramam, did Laron Sado, nah.

an tham ra lang mo de hla lal en koli pau tu sakani a kan ngai thak ta kha ti chuan in kan hla nu nung ber tun chu mata na kan hla nu nung ber atan hian mangai na ti hla h lal thaki ma sak kan ngai thado na chuan sms kan chiar le lokanga vi kung te hian in veina i tho pui te chu an ron live sin jani nai ron live ve do nem mar dia janin hi life hi a chhom lo tat mai tripi kholshing hian i play le tur kha kanu kanu duat mm vul te tan nang le duty pui zong zong te tan le tu na fm lo ngai thave zong zong te tan ka hla ne haran ti ne ole ti chuan tun tu mata na kan hlanu nu ber tur kan ngai tha ang mangai na ti la h al thoke ma sakani do na ti chuan hat hlan sak du ka ne ya ngai tha em ka shilo mek sa pa hian lo ngai thave se ngai thak po karin cha chang lo mare chu kan re se ne eng po chu ni se ti chuan daru ka zai fakin ti hun kan mang

Akashvani Aizawl FM zapo in basari atanga puanchwani a tuna chuan zai fakin ti hun kan mangdona Samuel la shwai tluang ale betsil rin sangi te zai kan ngai thlanga Samuel la zai kan ngai thlangma sa anga ani hian thi narap thak tuarin ti le kan thin lung kan hlana che ti la ron sadona ne

kan thin lung kan hla na che ti hla samuel lal shwai tuanga sa kan ngai thla zawa sms char tur om shi lova chu wangin bet si lal rin sang i zai kan ngai thla ve thung do na ne min kai ro lal pa ti hla he bet si lal rin sang i hla sak a chang ka du ber pol ania chu wangin hi kan ngai thla anga pakhat le hi min tong trai te ro te la run sa bokang

min kai ro lal pa ti le min tung trai ti ro ti la bet si lal rin sang ena sakan ngai thazo wa chuan vi kung te hianin enga nge kho har ta gan lo da mai che le kan listener zo zai te kha khong en mek vek avana ve ron te ka kho har po ka te top si lo tripi khol shing zam pui ajer lui ni em o ka chiang lo che aron tia ni lo che ten in duty hian in ming hilo soingun thin ula a tha ang ngai polin ol tla taran ti a ngai pol ol lu tukara po khani ran she chat mai ni ibeng that zia hi cha a mizo la gospel leng zem ho chau hi ni leng zan khwa in lo ti ula ka ngai thanin chuang lawang chu male ran ti a ni etero du om khop mai han ti lo tin tan po mare chu kan thu lo tan chu mo chak om lu tuk thonia Samuel lshwai tuanga le betsi lrin sangi zai kan ngai thang betsi zai hi kan ngai thama sazo ka nga hani hian engki miro puinan te laron sanga chuanin Samuel zai na chunjom don

0: Engki mirau puinan ti la betsi la rin sang ina sa kan ngai la zawa la dang kan ngai thali manang kan ti tak na mare chu kan hun hi lo to to ang renga la dang kan ngai tha to lo mayanga tun chuma chuan tun segment da chuan mare chu sms si kan chiar zia yanga lz sai lo hian ngai thare nge heron ti ni toy tiktok viau na mare chu phone kim viau lo si mare ma hian ni rj o hi moi ka tia chuan ming hi moi ka ti bok ran ti van lom om em in tong kam na la to su ki Hello, MM ring my name Tiam Chin Siamo. It's one in dar sari le minute nga ahyan la moy MM my name in tan kalokir le donani. Akashvani is also an isom tum taruk sang isom neparuk tole zandar sari le minute nga achanga dariat in kara. Furle akai noi chiat na theng theila ka film khurna tur chungchaanga live discussion program a buat sai dona professor laldin puya mizoram university member amc geologic review board a min hunaron mangdona ni mobile number 9862358327 a hian hemi hun chung hian sms in emo whatsapp in emo abyak abyak po thei dona ni mobile number 9862358327 ani e
1: tidam thelo shikpai turin hanhelsu wandoi wang a indu khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so meche ni e

Hei hi akash vani aizol FM za point pasari atanga pon chwani atuna chuan pon to ang khan lamoi mm micron ngai thak pui vel don chewa h la rem pui le felicia vanal shati te zai kan ngai thadona laldin pui afal kon veng la hian rj play tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi te ta na ren dia kan play tur hi kan ngai thak tur hi amoi don mm ni h la rem pui ati to hi chuan eng la po hi dik zai vek maya chungjinga chuan kangai em jesin ngailung herma la kan ti masaber donani

nun pui ti la langeng pui to chong sak kan ngai kha zowa vi kung te hian in kavalom tak em kalung leng em mai aphwa tu sil tha zwala na phwa chana han choi je chu ka fil tu khi ka nuk a ul thren nun pui zo na ka wai veng veng mai mole ron ti amilo sil ve te ka wai ve du jelal za ma hian he na thop pa in kalau di ti pui reng che nia izai tir le tur zong zong kha I playlist lo tom pui ve zong zong tan tini duty pui te nen in tan ron di boka he na tho lai ron ti langa ka download the che lo ma ro chu apon thui lai ni ngei tura kan ngai ngota rj sami hian hi moza lukhum ne na in zoma du lo thui sak ve ro bl chong thu hian I play le tur zong zong kha ngai tha tu zong zong tan rj zong zong tan le ka chan te zong zong tan ren ti omega sang te hian fm zo wai hian he tianga omoi jun nga hian lo nei ni mo e e e zai tir tur kha vi kung te ne nin tan ren ti ni chhar chwa chi po ni lo ka zak ton lut tu ka san chu za thla ka lai thin ani chu mo ka lai lu tu ga ka chhar chun jom the lo wang te lo om chu wangin kan chhar zo lo mai ang lal din pu ya fal kon hian nang ma tan le lo ngai kha ve zung zung tan te RJ zong zong tan te ka chen te veng shang shang ami tan lal din pui fal kon veng lai ron ti ani hi fm zo we now dot line ni a sms thon thul ngai lo mi lu mm mai ni da te hianin RJ zanin chu kalulut ve next tan sia le me min ni playlist thale mai next kha numa pui tu na kan ina mudzal pa in fm lo ngai khave me tan from da te a site lo ron ti ni numa pui pon ngun takena longai thaje langa in thiam zong te om chan azai po lang zong te pokhan lo zong ta ulamo tuna chuan beirim silo ti la kan ngai thang tang ne ma du tin beirim silo du reng chunga thentul si thin ti vel lo kong

Chang ne mamuang tin beirim si lo engan kanin ton ngot le boi te ni edro beirim wanga in tong chu ni se la zyade utur hinia eng po chu ni se ka ma ngai se sin dila hl man ki mi sakan ngai thave thunga nga chuan mare ma hian in tun zan chu avan nal hlom cheng cheng ve ron ti ni zanin han ti zeula chu dik zar ni mai tor tra tun zan an ron ti tru ta eng po chu ni se ka ma ngai se sin dila hl man ki mi sakan ngai tha ang mek sapatan kan ti ve thunga chu ama chu ami balin hech

Hei hi Akashwani Aizawl FM zo waiza point pasari atanga puan chua ani voin June ni somni pakwa thotan nya kan hun voin hin chukan no mang zota a hun man puitu chawilal moi zwali kania control room engineer duty dal ruwa chola ni zandar somne chan ve tang hianin FM gold delhi tang relay chukan ngai thla kan ngai kan ngai thlak chhun zo manga naktuk zinga hun pa nga ya min ngai kan ron le tle nga min ngai thate theu turin min lo ngai thla thin tu zong zong te kanon somle ve ka cheu in zawai in mangtha mu tuive kule jai hind.